international semga ore a puna miti sha phu ye changcha phu ke ma shon ne shu le bun nam da shon ne shu bi de shan ma ji nyen sha phu ye a sha phu ne si go so lo ne na cha ma nam ba da ba de go so ne bun nam se lam ne ne de me cha bun cha phu ge na shi ir ba sha me shu de jo nga nang puna na ma de mi shu o zo no na sha ma za wo ne me shu de sha yang ir ba khon se ji no chi da cha bang ti da di ya cha bang che bu Tawang atau sheng mar matap je me sheng sherup yor de bi wosum tong dak har de bi jik chong bo je. Ta plang ti cha pyu, plang ne yi chu. Ta mi shen ma na du jun cha pyu su gu na